Kestap ka basap bud ka kamani pi baro ki para lok no ngap ka ni kedi ka Akashvani FM Jongpi ka ba wan chi pi ha FM she spa lai point rio megahertz par kum juru ha ka news on air app sa shi sin para lok ba yin ngi pian so ba hi pi sha ka ni ka station ki jongi ha ka ni ka sngi ha ka ni ka step ka ba long ka ap san tari u jil liu arajar ar pun rio di para lok baro Sashi Pangpor ngin ya sok syabat ke Akashvani Delhi nakam taka kubur hakaktin Hindi pan pinbut pat taka kubur hakaktin pareng hakapur nrilala san minit. Kini gede ke Akashvani FM Jongpi sengobahapan api kubur kibun wan cepi naka Akashvani Delhi.

Good morning, RJ. Na kaliang jonga nga kwa wa pintintem ka jingwai na ka plem me huna ngan yas nga yapi hang to ki radio friends ki radio family kum iba marwen iba umkin sir suba manda iklotilda di susngi ikong mukhem nang ta ilari thongni ijike iskem Bye-bye, mga ibashida. Okay, kubrishibu ne ibashida. Ngan sepentem ipi gitu gajan rai mehu namo. Alright, dig message kidang don tang bas. Ngan sangye syang tu. Gini sengap syar dikini gajan rai kawai hadin kawai. Gini gede ke Akashwani FM Jongpi.

Di pronos ka mga yo, ikinig message, ngayon po libyang, ikikong makalong, namtag ito, gibadang shoot, tune in niya ka radio, let's see, if you don't know, Arjidora, haka program, text your request, di ngayon po libyang, ikinig message, man matang niya ka program. Kini ka message ko ang gumni, haka jing im jongi, don ki kep, bangim la, man pediang niya la, di, kumba ngilong, hinray ka long ka papins ko si, iya unong tau, lada, Nyim hun ya ka jing ai jong u. Namar ula benta hala ki jong ya ka rukum im. Nyim day ban bitar ya ki jing duna la de namar ki day kum ki jing seneng ne ban pens ngoto ya ka jing im la de. Morning all listeners of FM Jong P. Day ni wapai ke message iklem ong ya kerteng jong I. Long very mysterious but Haka juga poru iai yaki kentin. Kibas ngodon jeng buat bahati. Kublai shibun. Bapila pae kini ke message. Tang bapiklam ong padahe ka gerteng. Kan jendela sotanat da yuk ban ong hi ka gerteng. Next time. Ya lada long. So pae ka gerteng jeng piru. Kanang

ki jubab ki jong phe ding ni ka jinkli ka jong nga ta paro no sap ka jinkli jong nga ka ni ka singi ka long kum ni ke ai ka ta ka ba phila ban pindakut klam dak ta ke ai ka ta ka ba phila ban pindakut klam dak ta pha ai ki jubab ki jong phe how new number kandai sa pra sunny we not our lie iwe iwe ngan ban biang sa sian ka benta baro ki parong no sap ki kwa ban ya shim benta ha ka ni ka program ka jong e ka fun unlimited ka jinkli ha ka ni ka singi ka long ke ai ka ta ka ba phila ban pindakut klam dak ta pa ikijubab ki jong please I see in how new number can die sopra sunny way not our lie away away negative fm jong pieces palai pon real megahertz haka program fun unlimited

yadai shi mat jungi balada ngin ngim dan shu ke jingi dei ti la de kut la ke de kut klam dak ta ya ka ba shi da ku ple shi bone ke jubab jong ping atra ikla pusan bai ke ta jing kli tang ba kam patai ta jubab jong ping mo ku ple shi bone dang i persyang biang nang ta i once lan i dhar na po juwai la persyang i ong kala bente ke jing ruai pat dei once lan persyang biang hello aj tharai yo dei ke jing it na jing dei par lok pi from kong pi marbnyang menta ka ski dang lat mo pitang lan persyang biang nang ta ini ba kostron na umarui la persyang yong ngati yang na ong bala day kaktin habang ikran kan dekut bet toy kalam da ketahi mga ikostron na umar kudu shibun yang nanta iba na lao setun la persyang yong jubab la benday kikintin ni words tang ba jubab chong piu dang lat mon nanta ilisi but ilisi renja namadan ruteng kong lisi renja namadan ruteng but iba marwen tikle yo ik jubab ngin ya pashwa shaka we pak ka message jong kong disus ngi yong hello hello arja sam but it pilong kum no ngala dei ka por bele shau school no ka jubab jong a ka long ka jing it ka bang ngim la ban kta ku ple shibun manga ik kong disus ngi nga shak ya klan ba kerman ba piru pidana ka mel ka ba shat ba klan ku ple shibun ya ya ka jubab ka chong pi tang badang lat ta jubab chong pi mo ta sak we ka message ka badang shu poi nei lista lista la per shang yi ong ka shteng singi ya pi kong sa mangai nana lista ling do ngan shu per shang ka de ka jing i dang lat mo nana ta pi dang lat per shang biang ta i bashida la ong biang yi ong nga tingan ong biang ta ti mo sam ka jing yap tarai bashida bashida dang lat per shang biang si sin mo ta per lok nong ngap dang sa bat ngi ka ni ka station ka vm jong pi shi spotlight Point Rio Megahertz haka program Fun Unlimited but ke jingkli jonga haka ni ke sengi ke long kumni ke ikata ke bapila ban pendekut klam dakta ke ikata ke bapila ban pendekut klam dakta berkat bahap puson bayi ke ni ke jingkli ha iki jubab ke jong pijon ni nambal kendai sapra sunny way not our lie iwe iwe

Parnasya pitan orang kapan ay sam haga program fan limited kan ni abteng biang ya YouTube ab jungki paro jungi kan ni message ke day biang na iba na na Germana yon laban day ke jing long brio tharai RJ mangai ba na na Germana ke blish bun ya ba na ba Thomas how the RJ Sam a blessed and a very good afternoon to you and to all the listeners good afternoon ba Thomas so we feel tired not from doing too much but from carrying what we should have ended. Trust could easily be broken without physical intervention. Thank you. Well, thank you so much for this answer of yours. Awak ka tak juba jong piru ka dengan ong kam dei tang ba ni singa kwa da kwe pat ka juba banyo sngo te kuri shibun e baba Thomas ba pi la persang man pa ya ka juba ka jong pi na ta sa ka we ka message ani ka por ki message ki bon ba ni sing mo juba te kala bande ka jing sha ba jing tum ba na lao sorten fm ka ta te la dei ka jing ka ta te ini dei bi mertong ibla yo ya ka juba ka bade ta ta ngin sa pa sha ka juba jong pi bi mertong na ta pat I beam oh beamer thang la pha bian ke jubab to ka ni ke jubab ka chong phi ngan lock no na ka benta ka ni ke jingkeli jong a ni ka singi nang ta pat I do na mo ko dok la prashang bian jubab bian mo rj da updating an up no na phi ti khat tu khat wa I do na mo ko dok rila yo ya ka jubab ka bade ti sakawi ka message yang ka jingki jingken ni ni di ba du lao so tun Tapi dalam lat mohon orang tay bersida rela persiang biang gajing pang lani ke sitem bersida. Kupai si boleh bersida ngasuh si pemutih tapi dalam lat hi kini ke kelimat ru. Hello aji ngan ong biang manga kadei ke kemat manga ngan ong manga dei ke kemat manga baba nama persiang baba nama persiang dalam lat mohon. Anta pat I badu nong rang rui la persiang yang hai aji ta te la bandai ka umbia pi bade umbia mo nang ta pat I once lan I dha rui la persiang biang I ong ka dei ka ching shler tang badang lat ku blesh bun ya once lan nak benta ka ni ka jubab jong pi ba na lao so tu na persiang biang ya la dei ka jing pos ni tang badang lat nang ta pat I bashida yang I clue se kong kong please bashida la jen kut den I clue kum nua ap shama te ngin ya persyang biang yek taki ngin ya phai biang shakini ki jubab jong kini ki parlok jong e yong jing pos ni tharai manga I ba na na germanai ba na udang lachi lat lachi lat ta tam per ngan persyang biang la bande ka jing em la da am de mat dap satu la dom moi ni bala thal manga I kostran ta kastran rui lathat banjubab tam tang ba publish buan e kastran ka benta ka ni ka jubab chang pi tang ba ka dang lat ma de ka khomot prj dam de teng an prashang biang nga ikong it na merdan kong it ru dang kwan prashang ta prashang wut wut kong it ma dang lat ka jubab chang pi nang ta pat I ini di parlok jong I ba do la sutun la prashang biang I ong an ki kendon an kendon suya hap I dei dang ba empat daira ka angkin don te dang don te ke balang dang la ban kata te te ku lish bun en ka bentar ni ka jubab ka chong phi nang ta pat ini I elizabeth na wan ruteng ru ila persang ba ila yo ya ka jubab ka badai te ngi pai no shwa sa ka ni ka message jong I ba dang mautri ong habat seliu pin lip bom mom beti dang lat mo nang ta tong nya pai no shaki jubab jong kini ki parlok ki balayo iya ka jubab ka bede ning nya apshwa ya kini ki parlok dang kwa persang nya ta ka por kam sha asul ajan dei por ban pengkut ya kini ka program tong nya apshwa kini ki parlok jong I tingin se pai shaki ni ki

jubab ki badai mo kapri shibu ne anak benta kajing persang kajong pi dang ye persang biang ya ki jubab ki jong pi bilang kuap ni persang ke ei kata ka ba pila ban pendekut klem dak ta pa shau ne number kan dai sa pras ani wei not alai wei wing as one pie but ki jubab ki badai nak benta ga ne kajing kli jong ha ga ne ka singi

paro na sam yapteng ya ki jubab jong ki parlok jong ye ni ka jubab de ngan puli byang to de ki de ka jubab na e ba thomas you try again mo yon stop midway thank you well ba thomas sorry to say but you still got the wrong answer my dear friend ang ta pa iba na ru ila prishang byang yong sha sashisien jubab mo lan ni la bande ka kti padang pat kadang la imo pat dei kata ke jubab jong pi ba na nang ta pat i pha biang hi ke jubab yong ke jubab kala bandei kanu kanu ka ba lasnio ne ut no nang ta ti i ini pro jong i yong per shang biang ke ke ding syarak na i ba ba ba ba ru dang lat mo tang nya pha no sha ki jubab jong ki pro jong i ke yo ya ka jubab ka bandei te ke jubab ka bandei ha kan ni ke ti ke long ka jing ku lal ti promises mo aktin pareng aktin nong wei ki ang promises ti jingkular kada ka juba ka bade ha kani kenti kani kada ni iba do lao so tun khat do khat wai la prashang yom kada ka jingkular ne dang kli hi nga wala kata mo ta ba do ko ple shi bo ne ka jing prashang ka jong pi pla mi not chi sha kani ka sngi pla prashang shi prashang pla yo ka juba ka bade kada ka jingkular ko ple shi bo ne nang ta pat i bimer thong ru i ang bade ka jingkular ne ka jing yakut ko ple shi bun at bimer thong nan ta idu namo ku dok ru la ong ba dei promises tok blish bun e ye ini parok jongi ru nan ta i kong na na jarot ru la ong ba dei ka jingkular good afternoon sam te ku blish bun e ya i kong na na jarot ru nan ta pat i elizabeth namadan riteng ru la persang i ong ba dei promises ku blish bun e nan ta i juban ru la yo ya ka jing ya ka jubab ka bade ong ka de ka jingken kular ku blish bun e ya oh ya ini ide iba he namulai so sorry iba he namulai ong badai ka jingkan kular ni ka juban ti ka dei ka jingkular mo ko shibu ne ba he ka jubab jong pi subar la yo ya ka jubab ka badai ong badai ka jingkular nang ta ilisi kong lesi rinja ru na banan riteng la yo ong ba ka dei ka jingkular but ning kong ning sharp tu ide iba maroin bla yo ka jubab ka badai iba maroin ba kong lesi kini arngot ki dei ki parok jong ki bla persang na tu menne ki bla yo ka jubab ka badai ka thrai kla that ru hi ban am bang ngan reveal ke ni ke jubab mentak sengi tu ku boleh shibu ni ai ba marwen ye lisi kong lisi kini ke perlok baro ke bayo ya ke jubab ke bedai ha ke ni ke kenti ke jubab ke bedai ke dei ke jingkular ti nak ke benta jong pi baro ke ni ke jingruai jingkular nak ke tup jingruai jing emplar wadi antru kenya kerpang tang nak ke benta ke perlok jongi jong ni ke station ke FM jong pi sis pa live on rio megahertz ke jubab ha ke ni ke kenti ke dei ke jingkular ni hak ti nong we ke dei ke promise kembali sibun ya. Tengah sahabat ni, kita ke station ke FM Jong Pi, sis palai pon Rio Megahertz.